0: Si Raha Lakandula sa South Korea at i-deliver sa Pilipinas noong Mayo. Nakatakdang i-deploy ang barko sa West Philippine Sea at iba pang maritime zones ng Pilipinas.
1: Umaga nitong Lunes nang magpunta sa Santa Ana Police Station sa Maynila ang 12 anyos sa dalagitang ito. Bit-bit ang dalawang pahinang sulat. Laman ng sulat ang mga pahayag umano ng kaibigan ng pang-aabuso ng mismong lolo at tatay nito sa kanya. Pero nang sumailalim na sa interview ng mga investigador ang paslit, bigla umano itong humagulgol. Laking gulat ng mga pulis na ang minor de edad pala mismo ang biktima ng panggagahasa.
2: Pumunta siya dito sa police station under the pretext na yung kaibigan daw niya, initially yung talagang victim. Then afterwards, nang-interview na siya ng investigator natin sa Women's, bigla na lang daw siyang magulgul ng iyak. Talagang umiyak kasi hindi niya siguro talaga maitago at sa takot.
1: Sa salaysay ng biktima sa sulat, nagsimula ang pang-aabuso sa kanya ng lolo at ama noong 10 taong gulang pa lang umano siya. Nanahimik umano siya sa kabila nito sa takot sa mga suspect at pangamba na hindi sa paniwalaan ng ina kung ipagtatapat niya ang mga insidente.
2: Dun sa course din ng investigation, nalaman din namin actually na yung kapatid niya also is victim din ng rape ng tatay.
3: Yung tatay niya?
2: Oo, tatay naman. So kung titignan natin, dalawa kaagad na yung victim natin.
1: Ang pang-aabuso sa nakatatandang kapatid marahil ang nagbigay ng lakas ng loob sa biktima na magsumbong sa otoridad.
2: Commendable yung yung bravery niya kahit sa ganong edad niya. Talagang tinayuan niya yung statement niya.
1: Sa hot pursuit operation ng MPD Station 6, naaresto ang mga suspect sa mismong bahay ng mga ito.
4: Hindi ko totoong wala po kong ginagawa na gano'n. Ginigising ko lang po siya nung kahapon ng umaga para bakbakin yung tinutulog na. Wala po.
5: Hindi po talaga, sir. Wala po talaga akong dyan.
1: Pero base sa medical legal ng biktima, nakitaan ng blunt penetrating genital trauma ang maselang bahagi ng kanyang katawan.
6: Masakit po siya, syempre sa akin. Kasi makukulong sila tapos yung... Siyempre parang naman yung dalawa pang mga bata. Yung siya lang kasi may trabaho, sir. Sa araw-araw kong biyahe niya, ganun po. Kaya alam ko na hindi po alam sa kanila bakit ganun ang ano sa tatay nila.
1: Maharap sa reklamong rape, acts of lasciviousness at child abuse sa mga suspect. Ito'y turn over naman ng mga pulis sa DSWD ang biktima para sumailalim sa counseling at psychosocial intervention.
7: Ay, grabe naman. Okay na.
8: Matapos ang ilang taong pagtatago, naaresto na ng mga otoridad si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpaslang sa Koreano negosyante na si G.E. Ju noong 2016. Na-corner siya sa loob ng isang bahay sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City nitong Martes matapos ang 3 linggong surveillance ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Isang impormante umano nakapagturo sa lokasyon ni Dumlao.
9: It looks like he's been there for a while. Hindi namin kilala kung sinong may-ari ng bahay. Mataas ang pader niya, maraming puno. Nakita siya ron. Saka namin inakagad yung intelligence.
8: Nakumpirma na naroon si Dumlao noong magkaroon ng paggalaw sa nasabing bahay sa araw ng kasal ng kanyang anak noong Linggo.
9: Facebook Live, yung pinapanood niya yung kasal ng anak niya. Hindi siya umatid ng kasal, pero nagkaroon ng movement doon sa bahay.
8: Narecover mula sa kanyang isang baril, pero nakapangalan ito sa ibang tao. Kinumpis ka rin ang kanyang cellphone at laptop para matukoy kung sino mga posibleng kumanlo sa kanya sa mahabang panahon ng paglatago niya. Ipagkakaloob naman sa nasabing impormante ang 1,000,000 pisong pabuya na nakapatong sa ulo ni Dumlao. Matatandaan noong 2023, pinawalang sala siya ng isang local court pero kalaunay binaligtad ng Court of Appeals ang acquittal ni Dumlao at pinatawan siya ng parusa para sa mga kasong kidnapping with homicide, kidnapping and serious illegal detention, at carnapping.
9: Ito yung resulta ng abuso na sa tokhang. Kasi ang ginawa sa kanya, inatok lang sa pintuan. Sabi, it was a drug raid. Kinuha siya. which turned out to be a kidnapping. This case, ginawa namin na lahat according to law. Kung PNP chief ko man dati, kung police ka dati, it is not a consideration. That the institution is above everything else.
8: Ikinatuwa naman ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pagkakahuli kay Dumlaw. Sa isang post online, sinabi niya na hindi natutulog ang hustisya. Muli rin nga iginiit ang pangangailangan na ipagpatuloy ng PNP ang internal cleansing sa kanilang hanay para hindi na maulit ang mga kasong tulad ng sinapit ng Koreano.
3: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Puntahan ang Grand Marche Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at imported na produkto sa abot kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marche Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.
1: Sa Montreal, kayo nakikinig sa CFMB 1280 AM.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Dalawang araw matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang Mindanao, lumipad na sa mga apektadong lugar ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon ng mga nasirang ospital at paaralan sa General Santos City, kung saan inihayag niya na nagbigay na ang pamahalaan ng 100 million pesos para sa pagtatayo ng bagong General Santos City Hall, habang ang bawat pamilya naman ng mga nasawi ay makatatanggap ng 50,000 pesos mula sa gobyerno.
3: Now we are also working very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong.